Ở long lo là bèn long hong pang reng ke em joy ki ta ka li sung ta sung u ining ta ding nang ji ining ta ding pik nang ji men men ke su li le la si ining ding o nang ji mi ke la pulu la pen si ji paning ding pon bom si ni so mar tum phan anta school pa dun lo long hong pang reng pen si hem tum anta hem pen ta i ru phan ke la pen si pasuli bom bom lo

nang ji de ser ka seng mi jong nang tum de jir jar a khi nong hang dam non ti ri jung a long long lu ti ti kong nang ba re non ha ha pura nang ka non ja non de lun se do a long lun se ang nu le ho dai non ho dai de ten ai sa ron sa ron non ba thai ki thom thom ta e ha e ha ha ha e ha ha ha ni so de sim kala seng long a por ki seng kreng mun ta jong kar bhi ke do kok e porom

siya tumapan lam hoi pido. Kibangji pustika si klonipai inkora si anisi Bachelor of Medical Science ang dengapan National Examination Council NEC pen puthot National Eligibility Entrance Test NEET atok asalang padupontupo. Wusik ni pai inkorai si arni det pi arlo long paru pora pokebrai si arong sopi na pen ang tan na det pi long kripli arong sopi along arni tili por pai

0: akisuma pachini etamat papheri duklo akam pleng ple akupen chother paphrangdet pu alamthi lasi lisokar bisar balamthi lo phelong kewang ahut langpong tut bengdet mate kapapheri phon puaphan lake akaswani ghati mohabahu adun thu pinap kar bia jai meg long pen copy paste rot par ji ma pini pen che than meg sina pena bo se ka chiklo ni phai sir kya dur mi ani kar bi ajai meg long pen frank si bir tar julung chi bir tar julung de da phi sarlam thi ang deng long pen pini a sarlam thi pu pinap le thots da ar julung chi sarlam thear jilong de da phi sang pemar atma phan kapanong pi ang deng along pen rosemary rong phar pi pen cell help growth atum ki klem ke dam asai po phuta khut bang yonis rong phar pen chiu chi putalam jir ar jilong je chiu chi putalam jir ar jilong de da phi lon ji rang deng long pen ka ku rong pi pi ra je ning ti sem son ning ti la pen su si kala han se pi pen ki lon asan son lon ji rot par ji pon ji pen au kar bia ja meg long pen ko pi pi se rot par ji ma ke lan chot iklo la ke akasmani go hati moha bahu adun thu lamet ki phorang deng along pen professor rongbong tirang pen lokitok aphutak hutbang prodeep rong phara tumang bong chiu chi pura lam jir arjulong po tangte arjik senang professor rongbong tirang la pen hutbang prodeep rong phara tum chiu chi pura labang salam jir
1: Cardom, sir.
2: Ah, Cardom. Kusala, Prodeep, Misalma.
1: Misalma, sir.
2: Guati, Guati ke?
1: Guati tala buson hello. Hala dan mik tu mat tenglo. Uthe ison alama bang ke, botor bukan bang masaf so kacit tonte la buson tu.
2: Inglo.
1: Hala dan aku bang ke.
2: Difupen Guati so.
1: Inglo masaf so situ, an pindah aku bang ke thoi pindah aku masih masaf so kacit tonte la buson ke tu. Istimewa la kadu kau bang ke misal. Nini tum kachinia teng te enang lia henlo All India Radio karbi ang dengalong abangke lun kilun ceng alun se popusi nini tum kachini halabang so alam jir kupuan ahok kupuan ahok lo nang lima sapsot hanjir lo
2: Prodeep maase ki thano malale mele lun te kye dara bang sita alam ke la pura di mene ne prang ta bang lun bang dolo mebel terang pi nili nile mebel terang pi aprang lun ke thabdu mane nang men matam hidi pulang so lun hedi silong silong pe sapang prasar ke mati
1: kalang kalang
2: la se hadak pen nitum bihe ka kolang la se nitum ke radio long long so alun arjulo tela mebel baidu nini baidu kenela alun kajuji phansi radio jo tong prang tilo mane jumisen ti mane la hello mane modern mane lun kimil hai di aprang ko pene lun barim ko pene dol hai seta la modern song buke la mebel terang pia lo ki lun cheng lo matong ki to ne chini ne seta ase jume sen aku pina nang su mane ili tumang bong hai di pini chitang
1: ante la mebel terang pia bang ke nang lipen aprang lang mosa
2: aprang lo
1: Oh, tapi maksud kami rada tum kacini laban penang an official aron dake thek longa tenge bangke nang li hello aprang si
2: pukil. Kali mana aprang si mana lapu hatu kene harmonium ko bene tabla pen mana
1: alir cha mana
2: oi aprang ka be pina la ya cheng apong si la hai ke abi pina hala me bel atarang pikilun ta be. Aro langso nepan la ke soi soi terang lo. Bisa perang non kalitang ni, soi soi terang dah terlalu

Lunjir kimi kirot ang deng along pen adun tu alun. Bari rong parpi kilun alun. Alun alam ti jir jir monjir. Labang sa alun ki pinisi karbi ang deng along pen kirot kapacitak ceng ing lo. Dang te arjik senang bari rong parpi kilun labang su alun jir.

Adun tu di masa lir mi alun ang deng along pen ki jut si alun arju ik senang hampola kersa ki lun alun alun alam te pailo gura totang te arju.

0: 사람은 incredible by me.
1: 라포나 포르낭 리툼 보롤리르미엘루낭 뎅엘롱펜 아손소나룬 아르젤롱 익당로 보롤리르미엘루낭 뎅엘롱펜기 라포안시 강토닉로 라키 아카시파니 디푸 아돈투 롱로바자이 맥앙 뎅엘롱펜 미르케허치 아푸탁 제레미아 타로 라펜 훗방피 훈밀리 크로피에투망봉 지후치풋 아르주익세나
2: Pini, nili tum lada kachophapon laki inut, mir karchi vera bangpua pansi chophaponiglo. Alangli, pinang ananing kanpensitami, mir karchi ponbom abangpuiglo. Lasi pini alangli pen, kosonsi mir karchi ponang jima, pula sopotak jinkijitan jia pansi, kabori. Alangli men laki, Jeremia Taro, lasi alangli pen jinkijitan teaprang, akashwani difua hinpen, suri suria kardong, pajiriglo.
3: Kardong.
2: Tangte aprangsi nang lilam lapen nang li komentu pen si mir karje na thu ka pangcheng don iglo nang li than pajer mi ponjima
3: neli biak mata ning ke hang ke do se tan li bisi mane ke klempon la ke 2016 ani kan pasi neli ke klempon ki cheng se ta so ke ki cheng lang idea ta bilang ma si pu ki cheng pon ge halo sut pen lo asi non anta la pusi klempon
2: tangte nang li non Nangli hem along tong mira nursery ki kachu khuli pon ma lete a longa praxi ki chu khuli pon
3: non mat nili hem long siklembo along prek ke avila
2: tangte nangli penon ka chini kang tung gela polo mir kar chela ma puthak nangli than pa jur mi pon ekjima ko san si mir kar chenang jima
3: laso alam che bang mir kar che bolote mir ason do pik la nang bong penili aprangge arvu amir la hai sinili klembo sita me hala a maintenance ong chet kom chet lama sini libang non bang ke bikhe ke hala bugen wilia ka gosamir pupu bang labang sini li ke klem bisi ke klem nasi joy chat aba si labang si nili othura mane flip dela nasi aprang bang ke la maintenance ki ongela pu hello arvo amir ba ang phara mir atuma bang ke abin nang ko lang nang u lapen ho or ta akapre ka prega ho or nang u nasi hala bang ke apor ta nang ko asap so poisa ta asap so kharos nang kok asama thasi bugen bilia ta kharos ke do sita me labang ke kom chet mane maintenance po bang areng lo kalam maintenance po bang kom chet mane la tum ke greenhouse set net la hai nang ne bante bi hai chai nong hai chuchi ma si la pu pai le avidat pu sita bi un la pen mane kam do tum jong si ni ni ni thamang bong ben langtong ne dal pusita mane nang thi pilot ji lason kali ba pining e lo amat muning ta ko e thunang po lason kali pining e lo te muning ba ni kanin koi thong kep sita la samir ki do
2: kante la bogen vilia pu amir ki e nang ji ki ko son lo a klim sik e nang ji ma mate la pu thum pet pet la pu le e ta chok la samir bang ke
3: bogen vilia amir la ke cutting mane kang tip pen ki thum pen si ki sek si ki pareng ni amir nasi isia pordo la so por hoti in tip dun si pareng nang po nasi a klim bonai si arong pathe nang po
2: churu pig loik tangte mir karche pulo tangte ko pipi ason si lit tuma long ke donang po mir arche ji pulo tangte asonam
3: mir karche pulo te non nili ke bugen vilia pasi ke klema pasi lai sona mira bang non thanik po la ge li tum kicheng si ke cutting lo mane arong kang tip pen lo nasi arong kang tip pen papu planan papu planan si mir lokomati di
2: lal
3: aso basi papu planan basi ko son si la sodak isia ajarni ko son no pete ki cheng pen pulote cutting pen lo itum cutting anu kek nang po knife pupu la mane akisi ason do la nang po la pen itum ke pareng ja dim mane si kisse ga dim race bet po son tak mane si ki son men ke pareng dim nang po

0: lasot di ma phan ke litum chainong hi ho or nang po kinang ji ana ho or nang po litum hada greenhouse mane set net 50% a net nang po lapen lang ke chora facility nang po lapen itum cutting pen seglote check lu jon la song bong litum monitor hoy nang po mane lang kreng ma kreng kre ma lang chorong ta hino chor chi ta hino la so pot ki lang ne phan si litum pulithi nang po tari no kek no pak nang po long le nang po chainong hi bande litum bile ka or nonom ke chemical fertilizers ta do hal hal use pusita cho ba kali pusita la organic sita cho da hai abostu nang po la pen tap am khana po la pen jong si muthi lote arong reng lote aku replanting tablong tap nang po ba polythene ke the pusita nang po la pen na phie bang ke arong do era phie bang ke litum bonsai ma ga bonai mainte grafting ma ki claim ji mainte hala abari ki ji atum abari aling lo he jong si mani ke thank pia rong si pablo ji ba mani akrap si thon ji ge da long si ji ke hala so thank pen si dam po
1: chiropik loi tante ili tumira phan ko ana pior ji pinang po nang le than ji ma mir kala na ili tum apor ko an bak se ji pinang po
0: la bangke apor la ma bangke non nilation ke kachong tara ma se apor kom he asin li ke adap ki thur pen claim po bani yang sam duty tang det pen che char ti kan lan si claim chot asia apor kom he asin mir ki ke apor du atum sita chok ba apor kom he ka tum sita che adjust pen claim mi nasi la ke prega bang kala hello aton tinta hem ke mirchi airport la tum ke aporta du o ida je por la tum ke non nilison ad apen ani ga samle claim sita cho ba non son nil ke nursery si ka bunai airport non bang nil ta por nang ulo aso po si kachira ba muni ta chiri nang kop ti la nasi na la bang ke nursery bulote commercial na tusi bang julo por amir ta du o nang kok po aporta du o nang kok po nasi mir ke bank ni li pude bank ke an abang putina phan polote apor nang o e asap so por si si pinang jaji
1: tang te ili tum mir ke e long ki pinang ji ang han ki ko so nang han si pinang po la pen ang han na long ko ppc ke pang wo do nang po nang le than pachi nik ji ma
0: la bugen wil ya mir bank ke lang nang o e ili tum nani to war long ta thek long ko mani abari mani ha ma ge da long ta ili tum lang mi pik pik thek long ekdom apu plank set ko nani to war long ba nani par long se ta mi ili tum apu plank set si thek long hadake ho or ta pibang avelo lang ta chorbang avelo sita ko sansia pudo lo la soteng benili tum lang dam lote komantu sia puki do lo komantu sia puka ve ma la sopot lang dam lote non dak li tum dipu avedar itum kar biang long avedar lang pulote september lompen papu pomo mars april loman jun lom dote jut kok po ke july august september october september la cheklion plike ang para ve do sita kom hek po lo pulote lang nang o lang du ulute arong bang therong po apu avidat po lang kom lute la mars april ki kreng chi dhot ke lang ke kom ulo po la sor bang ke apu mi opo la so ke lang dam pensi ile tum long leta bonai na po tap ba ko dak mai ile tum ke ji hadak lang nang po non bisi ke ile tum ke mir kar che hem long decoration of han hem ke chi palang mi phan pulute tap si prefer lo ke mati di la si tap long phan ke ile tum mane lang pa kom hek na so nang po la si long ling han de tap lute lang bangke ili tum dung chom se tal ing han bangke lang bangke ne phe thala hi di ang han son je plan de pomati la bangke bugen vila mir tum ke un e ha la bangke thu ok la si lang li plot nei pulote sang ti do nang po long le sang ti hoy nang po la pen pot mix bu de di tab long le tab ja long le ili tum thik nei ki thik nei la ke non ni li ki pi ke phi e a phi e ke achi tim pi po achi tim bangke chai nong hi achi tim ako long le achi tim tamane ratio banai bolote 50% ke pa po 25% chai nong hi 25 longli la bolote la so longli ke lang chor sita panghan hilo tamane tab alu ke mars april lason sikai ta dopo anke apu bang papu ver
1: ping loik nani long non ki do ke baugan vila miran chor manani long non ki do ma kapre kapre ka mir sita mi bipon lo nang
0: non mat ke avi bogan vila ancho
1: tante la bogan vila mira bang ke pia long si ke inang po kyong dung amir ke arni lo ki un eta duati bin ki un eta la sona do mati la sila bang ko sona long siki binang po
0: bugen vila bang ke arni ki solong si binai ko an ma arni ki solan si apu arje ki mepo mane ke klar po na si abin bang ke hing no lo belek la arvo amira mukha bang ke la tumang ke ngaus nang ko hin la pen lang ka choru nang ko la bugen vila bang ke arni ki sona po adda pen arni ka saman sa me arni choklang lo te apu lang misen po
1: nante non nang linat si nursery ka chingpu man nang li chithanik jima
0: nili nursery la ke non mat hem long sito mane nursery la pu theo galilang sita hem long si non mat bonai bom matipung ni hang lipu lokhimon mandir pen apar cho
1: ante nang lila pu amirta jorpon bom luma
0: amirta jorpon bom non mat la bonsai ka bonai ta dolo la pen puli cutting ka puli ta jorpon bom
1: ante ani siang

lapon apor nang itum karbilun bari malun na jay mek ang deng long pen ason son alun arjlong iktang lo karbilun bari alun ang deng long pen ki lapon si kang toniklo.

0: bangai chichini ma se chichini jitani ka film klang lo la dakpen sing ke mane rata tum ke nilifan na support la hai
1: o kala
0: je mi send la so minit bangke amar jola so pen penelo bang karbeng lo rat tum andan nilifan na accept lo na support lo aning sam lo la pen teng ke jola so pen ta nilimian chilong chulok la so tu la so la marjan ke cheng adu bang ke nilifan menang kir ke bangke bhim is west la so film lang tum ke nilifan ke nilimian binang chilong igile
1: o nang limian pen an parta ala nang
0: film long
1: parjan long
0: la so a men sin hang ik lap sai delo an tinda bhim athe we har chilong bang mangke nilimian mangke bhim sinang bi kok mati amar ke rat man ta dakman se bhim bolu yo amoka amen cinema ko bolu ke malo bolu te film long san san je par bhim ma la son si penero te lo ke jola nirtum rong be rong thak tum ke nar julu bete ko ma bhim lo bu ko
1: nang nam elo bolu te hu la so we har chi la so nang li ka je par jan do na hut pen si munira tum nang li phan na chini bom lo
0: ah la son nang chini bom yalo je dakman se
1: enang like lang dam et pulo pulo te pinang an lamar janalong kachi parjandun do piglo tangte la nang li kachi parjandun sarang bong pen nang li ning kaching sam ne kolo so alamar janabang iklo
0: nili bangge ning ching sam nai bangge ke ching sig la lo oi har chi bang te ning ching sam jin lo ke clement ching da dakla la bangge chelang ta akola pen public tum nang support ta oi har chi long pen ma ti ama se dak si ning ching sam lo la pena ko wang thu po kang hon me khri la la ni ning ching sam o po dim mang che pu bang la la jong si ni le film klem ben yo ra ra tum ni li phan la pan na nga support la ni men che long ik lok pa la so i men che long ik lok pa tu ni ning sam ra la pen rat tum han ta me la film ga la ra ra tum han ta me I see chuning yang tung mang lalo. Je nirito malamar janang lang un pen jani men nang pachilong lok potke nili hin ben. Suri sir karton pajiriklo. Pen kurwang tu pilo alang tumpan rat tumpan.
1: Churulo nang li radio nang kar juduna tuma phan kapar jo pot tangte nang li kachipar jana na thu la an so se ke thek jia phan pura nang li ko nan ne ka charli la pusan do ma.
0: Nili bang ke Charlie dun ke ave te ma jala ke cheng hut pena ke Charlie dun ave dermati nili dun ke Charlie bolote lan chalo je we har chi hut la ni tam suting tang kula kwan ma re sol jala dak pen si Charlie pono dak pen si sab sab idea wang bom lo director sathe te rang tum sinili tum hanang japon lo nang than lo la son li la son nang ji son li son nang ji punang than pon lo dak pen si sab sab idea wang lo la solo got pen aku adun thu wang thulo baburong pi baburong pi ta menini tum han ko an mana pa theki phanalang ni tum bor ilo nili tum ta lamar julo la director baburong pito malam karju pensi ni mitamela sonong je parjanan pen alang litu malam karju pensi nilitalaan imen chelongun iglo alamang
1: nane ka Charlie dun la kidun bang ke ave nona
0: ave ave non mat ke
1: tangte nang like jase met ke ka pachalai mate comedian athuse ka je parjan ke ong la pen munira tumta nang li phan ka pachalai ana thuse na aning nang dok pik pik tangte la bang so ka pachalai ke ko puson se nang like thek iklo
0: nil ke pachalai badela la jala director manar ju ba nil rul ko son ma ko sir bolote nang rul ke son son son popo non mang ke thang thelo ha normal normal do po shooting tanko mangke jitani ke camera nangke ton lo bolote di camera lo ke lut lo bolote expression ba break da ati dibi thangta e po ene aluhi maluhi rat pen ke chinki a face ke lidya jada kada mingke tamana camera nangke ton lo bolote ni mithang face ke lidlo ke rat face lo rat bhar baklang face lo tamana camera nangke ton lo mane la camera lo lutang lo mati la lo chok lo bodo jada ka sapo ji ba break lang che Pemah kamera yang tuan kau mat denang rulu pemat pulu dam cok mat mengam tin ke cok ada imati.
1: Cok je. Tangte nang luminata kasuting pen mana cing nek mimi asin bang eh kalau so bang.
0: Nili cing nek mimi bang ke nili masih klaim lo. Rong bang buat lamar jah. Jinong atari pen la rong bang. Jadi ada karakter prek pik usumara ot asun mati di. Yang ke jala jinong atari bang ke inglong sora ot terkong adwat si kinang. Engke jala rong bang puno sumara ot sikit klemati jala sabar chilang lo bete dak bang ching ding tung duk ti a film pen e bang reng a mohor ben chimelam de nang na te jala film chilang lo bulo de sumar to ot sik klem nang kok mati a rong bang dai war long pon lo tu thai nan ning kan ning 14 nan ning kan lo yong war long pon lo fast vest film lo long pon
1: en jase met ke nang li

0: lamar janlong ka chepar janan ke la kangne ka han mi mate la ka pa chalaya na thu senang li phan ke ka doka ve karbiang long ara tu manta ni nange do ka senang li da ka pa chalaya lam the mate a dialogue bang sab so nang li radio nang kar jutu na tuma phan par ju igi ma
1: nili bang ke la lo kangne ka han mi nili phan ke film long kangne ka han mi ke nang li tum rat tu manta nang chini
0: kala
1: ta me nili bang ke la lo nili ning ching samnai bang ke oi har chi long pen bang sab ning ching sam chat kangne te da pa te chi long ke Akitita la so bang ke ning sam pig la pen ta ke jala sang per je ti jala mongol ben sang per je ti oni ne phan ta sang pe ne man la sang pe bu ke
0: te choro lo ik nang li la radio nang kar ju do na tuma phan ka par ju pot ang te adun thuni li na ju thu ik lang nang li la ka che par jan do na lam ar jan ko an do po nang li ning do ik lang ma
1: ni li bang la so lam ar jan ka che par jan do na bang ke ni li ang bong lom chi sab la ang bong lom chi sab long si thong ke bra trok si ne ala mar jan do lu la per man ni mang ta yo grong grong lam he ma ka ma jat la pula be man chi sab ing tung de ma chi sab se yak no ta dula chi sab se pila ta chi sab se sikong la
0: nang li chi par jan do nang bong pen muni ta tu ki lang pe ani ning ke dok nai kolo so la mar jan bang iklo
1: tam ne kolo lo ne ratum si chini la bang ke ratum kolo so film long ta ani nang dok ne film do pi
0: ka lang lo
1: ni li mata nor mata pula tek te delo yo
0: tang te la nang li phan ke nang li men pe nan par ta bong long pu si a men nang a che thang ma te ka chi ni tum ki ong tang te la bang so men ka che long cheng ge ko pu so na hot lo
1: bong long pu a men che long ik lok bang ke SK production pe ba klang do ka hon me kri
0: oh
1: i ka hon me kri long do lo hon the la son ha
0: tang te nang li ka chi par jan du nang bong pen la a seng tu ala mar jan kang ne ka han mi tai si ka che thang nei lo tang te la bang so ala mar jan ka chi par jan du na la mo bang nang li thanam ik jima
1: la so a seng pu bang ke ili tum a director lo actor lo Rajib Krusar si a seng pu bang ke seng nang pu dak alang li tum si ching wai babu rong pi become hajon alang li la Rajib Kru tum si ching wai la so ching wai pen si a sing bu tum sing nang pu kan ning kam ni ning da with le lo to thayen 15 alom pen no bon la so yo dak part 1 part 2 part 3 sons klang bom le Rajib Kru sar director lo pen babu rong pi director lo ta pen ke la become hajon alang li tum chirap chi tu ben si a sing bang ke nang son silo la penten ili tu menta dakti ci parjan dun la alang itu men serap citu si ala so asing mang par trokan ili lobon ingdeng trokan ili lobon
0: trokan lo di
1: nona pi klem nang pugu sone tapi nan ke klem e klem lo ta adak padukok ketima tadi nili bang asing mang ke parwan nong training ching sam o part long training ching sam o parwan nong ma la son ni ching sam lo je Rajib Kru sar pen preng che hang na
0: do
1: preng nang che ha la so ho da part penan dulu lo da pen tang ko do tlang ni chai nong bo chok ni chai nong bo chok ko dak pen tek lo ing mini bu si lang tha pu dak dai son lo do la ho ning mang a vi tu de lo ning kan do tu lu ma ti ang ke ke cheng si ke dak li ke shooting ya ja khati si shooting dam studio lo dak pen si nang cheng ja part 1 part 2 ja dak si pa jut thai part 3 pen an si hong wang
0: nang li lamar jana long ka chi par jan pen a ka prek nang li ki klem kang tung a son ko pe ne do ma
1: ni li klem tung son ga ja ta ve lo film klem pon bom lo la pen la pu hem ta ni li sai ta je klem pon bom la pelang ko hem kering ning yewar sai phantani li fuloni circle of face long masikular chobi pon ko mat dak pen ma se chetre ko ne pin lo ang ka prega war sai ge chokle mun ji ta thek the ko nang pite lang pipe de lo ka
0: nang li phan la mar jan long isia ot mate a character nang li phan nang pek det pen a phi nang li ko son se la so la mar jan long ka chi par jan dun ji phan ka chi sik lo
1: ta mane non bang ke la lo jong si film do lang do penang hang pulote yela director tum sin sia junang kok ba director tum yong sila son of part de nang ke plote la soteng men sin li klemo nang kok ba generally comedian pon dim thang le comedian plote bang director tum nang pe yong sin hai comedian role li plote jela comedian role kal ja thai me ne jada pasar bra part hai pe mane mande so part hai pe mane mata e part hai pe

0: kum yen lan suliu e po puni ko pine he aman nang pek pe dat te ka preka rolong pirong te
1: kalang tang te la nang li lamar jana long ge par jan dun sarang bang pen kang hona me kri puta munit tum pen nang an kilang aning sam pik la pen chithang pik la si hala so alamar jan alama bang nang li sab o la radio nang kar judun na tuma phan thana mik ji ma
0: kang hona me kri bang la part 1 part 2 long ta part 1 long ta la actor ajirpo Ako part 2 long da actor ajirpo la
1: nang li non la lamar jan along chi par jan dun pen ke nang li experience bang chi thana mi gi
0: ni li bang la la experience bu bang ke te gu bu da chi pu pe tek te dat bu da chi pu pe la director ko tum ko san ma nang pila sa teng ke ni li ta klem nang ko ko ma ti tek te da tek nang ko po te ni ke nang li fana character ke la lo de pu lo te jo la so od bang ke expression he imor he imor bang sab ko chi la ra de sung pik ye so dim long ba la chi te yong si pulutin ke la daglote character ka prick chi chen sang ko la so bang sabo ki sung do tamne teku pu chi pu pe tamne sung pik character chi la po hormu ke tamne nang han yong si nang dak pa chalai ning de pulutin la character bang ke nang la pu chen ki boy tamne jo dak camera lo jong si nang gelu lo bulo jola ba ke nang chi tep bi bang pu no pa character chi chen sang pak ning
1: Aki jut se alam theni li ar juti iglang tang te nona kai ke uvi ki mia tum ta lamar jana long ka che par jana tum du pik la pen aning hang pik pik la se nang li non uvi ki mia tum a phan ko pi ne ka pachini kang tung son do ma
0: ni ni bangala uvi ki mi tum phan pachini kang tung bangala la uvi ki mi tum actor puno actress puno film yong si kilu tun lo pote la so bangke aning mangga dak si warning film lo kaida la so film jut je tik ke kaprek amain bang lu le dening kisman tum ke la wang po kaprek line si nang matharong ti mate la film nang lu lo bulote ha la de film a sarkul long nang lu lo dak yong si nang shooting cheng lu bulote la so shooting banduri a sarkul long nang lu chok lu bulote la dak ke nang main track nang ji nang character che chen sang ji dak chen ki gi che than ma director de meng chen ki chi chan son ma producer de meng chen ki chi than son ma nang character ot ko pima la so bang ke kai tai ning dun ngi la bang ting ni ni ja se ge me o ve ki mi tum han ta je nang kan nang ji lu nang ji pu ta me nang le album ek ta claim lo pote nang character ko pima da la so bang chen wen teng ngi la pe nang expression de ke kai ta do wer ni la so bang ke kai ta ning bang chi bi bon ngi je ne la so long ke kan long ki lun long ne kai ta ni mohor ni face chi chen sang ji ni expression chi pi ning ji la so bang ke kai ta o ve ki mi tum han bang ke nang sot o kol ni bu gali lo nang li tuman ta o ve ki mi tuman ta ke pa che lai pu noi sar pi rul pu noi sar bura rul pu noi o kor jang rul pu noi ri somara rul pu noi o somara rul pu noi o so kong ra rul pu noi yong sin nang li phan yong se rul nang tang kok lu bro te la so bang ke kai ta nang ning long ke ne go son se klem bo mala so bang dunang director pan kai ta char rul ning la bang ke nang so jen no penelo actor bo mala ekdom pura peni la bang chok se deji la bang je kai da director tum long ke kai ta un te ar king se ar lom lang ji cameraman dum han ta lo director dum han ta lo la tum han kai ta itunga king jor dom si mi la tum hen lo itum han ang japon tum lo director lo producer lo la itum han ke kai ta itum king jor dom ke nang sot nan ke la pel aku alam kar ju ji bang ta itum ke nang sot je ni actor lo ni la son lo pura ekdom dak para kuere nang la ke nang nilo itum kailong no no ni prang awang ke son ke klem klem dasi mi je itum mangke jong se film jong se ki lutlo blote itum mangke la so sarkul nang lutu tum ana mangke la ke film a mind se lut nang poda ke la so film long nang lu chok pe na phi itum ko malam lo karju poda ke itum pai po ke line lo director en lo producer en lo cameraman en lo la tum lam kai tar ju ning la tum lam arju lo blote itum ang song da mili dunun po la pen la kwan ma karju blan lo itum ta ang songdon thegi director rum ta ko anma itum han na ba thegi phan ke bori piglo tai itum jong arjubi be der lo be itum nang ma thek ta itum der po director rum ta la se ke nang sor bang ke itung director phan se ke char dom nang ke nang sot la pen alam kar ju ta nang ta ke nang sot
1: a ho alam lo la pen churu lo nang li apor nang chi pi pen lamar jan ka che par jana lamu nang li la radio nang kar judun ke do ana tuma phan ka pachini pot theli tum ka che thanang ji ke do lang sata me pini ke apor chok tang lo pot si ili tum chi hu chi pura jai me ke la

lapuan na por ng litum, hindi gazal alun ng dengelong pen at sonson alun arjulong iktanglo. Hindi gazal alun ng dengelong pen ki lapuan si kang toniklo. Laki Akashvani Dipu, non studio por, por pa program manit plikeb rap hopleng da po lasi Guwahati pen kapachitak asamis alam pen sandihar ancholik baturi ng litum arjulong ikpong.

Lapo na por ng litum, English alun na jaymek ang dengalong pen, ason son alun arjulong ikdanglo. English alun na jaymek ang dengalong pen ki lapuan si kang toniglo.

0: Kep ang ding ana bangke, mesa bangke, charlipi mesi kenang sot. Atima mu technical ahin le puri hedet voi fitita me, mesa bangke nang sot bangke, duverji, lapen, klemtik dam tik bangke, mes vohonu bangke, ikai sike cekat un e usini lip, ningje ikjila bangke.
1: Kenang sot la.
0: Kenang sot la. Kayang si, kayar jon ke, mesa bangke, kenang sot.
2: Puthona li hana kar juji ke lahalo, mesa subject osumara tum, kupia posika charli, aning ke hanga bang, jum hek
0: la. La bangke isi, ningduk me melam lo ile tuma khelong bangke maths ke charlie ki jumhe ke mangal ka hokalam lo ladak manglang namlo pulong te bang sopor me ile tuma nang pieting me ke dor di det tai o phir tami pachi hek pen chini an ke nang so anili than bajir me po ile tum jelang namlo pulote aprang si kiti kugi da mangke ile tum ke karbing long ke inglong atok anu saide lasi ile tum sarkar si tami nang thik pulo school mang inglong atok anu ta voi phir si tami than bang non din hu than bang ba toy bahada ki pie bang arona ting pen ki du nang je tum pen ba ke thanang je tum pen isi arsik jik pen thir kluk pen ki klem pon pie join isi ili tum bang ke kachali jum heglo athike non bang ke mathematics pulo aprang hud bang ke nil tum chali hud bang ke lp school long ke arithmetic buchot arithmetic long ke kapang room kapajum kapedam ke thak ola pu hai situ chodak sitame non mangke mathematics nang le tanglo geometry nang le tanglo da algebra da dotanglo lasi lp school along sitame non bangke inut science teacher pivek nangji science background pen pivek nangji ahok lo tema science puri he tum sitame ke bang deng unmatched sera tum mangke thik sera tumdu avi punili pupe voi phit sitame science a tumlo pulu tangte alang tum mangke bihek pen ka so bang su ka charli ap tu master degree an sitame maths duver alang tumlo abang nolama din na kai bangke siki ki bibonda du sila hailong ta melang litumi du nilong chodji sila hailong pen po rongar lu so mar dum han ke than ki mum abidi sore bang ong mu chot po lasi labang som ke than hu jong sili tum aning paro pon thek aning pahang pon thek joy ke ahor mu jong si peklang pon thek lu pulong te so mar dum ke charli aning hang po athike mes ahor mu bangke soi sungkrung gali mu pamo hetan nili pulo lake joy ke ahor mu sitame lu than bang tum sitame anu tin gala bu pe te ma sitame inut bahini tumke do amena kam chelang nam chot pithek nang ri puhan metha the lasi nilita me pinison studio ba kon pinidak wang iklo alonga prek prek ta me nilphan sikki ki pi phane long long ni nang hang iklo hala dak ta me nilitum da bang athom pli nilitum phan resource person hisab nang hang po thek dun long lo nilitum ang bong ta ahok de manilita thek pet pi boy phitrita me inut bahini lothan bang atom bangke akisung ben than bi prang rong po uso martum chini dun de po ani hang hi ye datiti lasi ke thanang ji abidi du non ilitum ke pangrum hini pen ke thom pangrum lo te pho sita me inquire pho pen pli ke bra pho lo bolo dang te la pu arai ke pho pho bang po ke nang le rok po la so ke ke itti beti tokre pet lo bolo te chok chi la si ake joy pen than si hala number ke tok nang ji an yom pe thek det pen si a number ke thek e than nang ji la si nili ki pujam ji bang mang ke usomar phana ning pahang ji bolo dang te joy ki pen akisung aki joy pen akisung sidam nang ji men men jong se akisung than nam lo bolo dang te la tum nang chini dun de po abidi nang chini long dun de po ang par ke aning ke hang bang ke kombom po sung krung pu bang si dam ik joy po athema isela mang ga hok lo ili tum khai long ke ba ili tum society long mers ke school dun de ang ko mesi sung krung po lam bang ke usomar to mar ju long et amasi ka pheria phone bang ke hem pen ti dam de prang ben du pon ko si la bang ta ili tum bang ke non bang ke pivir nang la de luke charli ke kadu ke subject ta port pilo bolu nang te isi vedlo pusi ili tum bangke usomar do manta thanang ji la pen luke thana tum hang isi tuning ri bangke nili hin mentala pulo kadu ke fan sita me rar fan sita me easy to hard sita me an yom chini po interest long po ang par ke pisung pon chat samil tum than pon bom long po sinili hin bangke la bang so a join isi isi bangke luthan bang kadure la pen isi pen bangke usomar do man ke thanang ji vek aron pen ili tum ke pleng dam de do kok aposi ka charli ning ke hang bang ke jum chat ma posi nil bang mathada
2: kala kala me samje ka charli ning ke hang he oso mara pia po tum phan ku pia bidi ben si than si oso mara tum long ka charab dum nang ji
0: me pick a question la bang ke athema non ke hut ke lo ke charli bang ke school of han chiki lok ta chok che a pia po tum ke charap ke nang sot athema maths ke la busona subject lo kirui ke nang sot lasi apia potom ke klem cheng nang jia kam bangke usomara tum phan ani bang ta school pa jun learning ji la hello ke nang sot nae bangke athema maths ke ang thun ani si tang te det te hai tumo son bangke ang kung ji than pon mi ta la bangke ang kung a hok lo te mang kung do te mahala swang

0: si Morning si bangke dak nang pling po nang litu a interest ta chi long po nang litu mo la so so martum thekser reset lu pute nang litu malong si la bang so maturity bangke nang litu malong si mo in ko nang chi litu po nang litu non pinian ni nang kinang dar le dam ta meaning oi nang ne pidu non chelang du non mon si la ke thekser lu te nang chi ru vek po asi ka do ka ve pi po phan si da me nile ki jut si tuning ri le thot lo usumar ga charli arong nang litu bari bit akam ne do si da me apor chi pidu nang ke ake nang sodlo nang tuma por chi pidun chelang dun lo pulote nang li hem somar thek vegji anisi munit man vegji asila soning chi thepensi nili la bang sokar ju thak bang ke pichuriklo
1: churu pigan lo me ja putha ge jetha nam pulote apor ta nang pigla stame ili tum la pana por ben stame ili tum che thanlong lo jimum long lo la pente radio kar ju arat atum stame nang li long ben stame ajha ka bidi ke nang long pon po mate nang chini dun lo pia putum same mo phi bang che than pon thek pol asi nang li phan la dak studio long bang po churu pe gan lo mo ke bang ji por se me ri tum la me sa phuthak bang che than chi mum bom lo na pon da pini bang ka por lam do ko pot la pan pen le tum ji hu chi pura phuthak bang ge in ton pon ni na cardon
0: cardon
2: la pon por nang li tum tok lang a jai mek ang deng long pen maths subject a puthak than bang tension bi la pen hud bang phu harmony bi etumang bang chi hu chi put arjolong ek dang lo tok lang a jai mek ang deng long pen ki la pan si kang tonik lo lucky akashwani dipu non studio por por phainar kebra manit pli kebra phopleng dap po la si delhi pen ka pachata hindi lam pen samachar santhya nang li tumbir tar jolong ek po la pen adun thu por phai sir kep delhi pen ka pachata ingiz lam pen news at 9 nang li tumbir tar jolong ek po